Ya me samo so ngange ke ka ke mke wola ma e ma sika ma qiyam se deke 749 ke konkerado xkfm for ke ka avasica geleka ntiwe sisi ma full deke ka a u ka geleka deke ngalenxe kho ke u ka geleka ke ka wa geleka ngalenxe wa geleka ke ka at unga thoi kang kama kwe kwa sa kwe ofo awa gileka ke a full suwa ke angong ofo awa gileka ke ntike gea a ke a kakoke naga ofo awa gileka ke tike hi kang a kodwi nga ta koma nga agama ka tike hi a avasi ka gileka ke ka ke kam kama a chanong amoni abesle tite kim chi mama ka a te wa kama wa tike kang Komen ke a avasi ka

0: ngayicesi iganyerhe iriyeteki iklamarhwanti mbambade eradweni khwama camsike cikri tatina ncete borisiko ngocamhena sibori yekciyako ndimonica ntsunga menestere dzaroxa iregering notshirika anetema xovelenkosini hlabisa xa ikuzinxwakade 3 iregiringa kimandako hakhwena xhawukazi inayamako xha diyongeti vieke sike baraca unisaduwako cweqwaradinga wekhwenqana orokodinzi yatsheka kaita ncimayerhodzia ukaxezika johannesburg kikuyako angakarati mbapireheha siye xha sinako nxwa sinadinkhwena xhawu kaita hlabisa ham anikisiri aniexaexae kwiko xhawuko anidia nxwa kade ncicamzicanarhwatiya haki profensi dzirhadzihe xhanaki cewunisa xa sinadinzi Vescapu, Oscapu no Norcapu na Oceki Freistati no Nordvesita ha Tintam. Regering na gana aniki akaratin tresika barek tounisa tuatiki gana hek anhisen tatitam. Achtin di kwezit Afrika kin otim, yalfu na Vescapu provinsi kitsatim, dri na Norcapki, tam a Freistati ki no Nordvesi no Mpumalanga ki, tui ha kwetak otim. Bergermeester Kapstadti Doropaiki, Jordan Hill Lewisi, waka teke sika urmende na manda kuhana ina mua ko sere kawka anidia swirika tiyo mai siti takuite besa amkwena kawka itam. Mmeko jaku yaku angrati menestere hautu die Barbara Krishi, menestere sere anite manko ino godongwa na dambapire haka aniki kwakuruti Orokoro senzia klo te tuerisin ahan tuenda kamhe ya goki. Oho tuo umudo mako tinive na besa adzao ka kona ki khana ak eka tesna go tam. Hau tuji tiya kweji besa kwen zao karako tina o akaite municipalite ti zi ngwingi karako tina kwa tlao kwe kansin tam. Hilwes kham aniki akara tina kwa karako kwebu karako. Besa khaitya kwave ta kunka kai kuzi khana mai siti amkona kiya mako swirika no besa ji khan kya hi dau ji kya okara kya tita o inkwe IFP amkona KwaZulu Natal ke tamin tuli premier siya kha tse sika ti angakar ti khwena province ki anakotina khuikwa a tsuka qobe tam Mmeko jaku yaku angkratin Johannesburg ki burikha angkwenante taklaik weha siye tesnati. Tui tui zi kwa Zulu Natal no Gauteng ki hisena ko haa ingu siki omba pirana tamwa ka kwarako ya hoin kwen tiya tikim. Nduli angkratin kana hena koro koro sene kwena ki kresika tiin antia kwena omba pirana South Africa ki nta kana ko ana tikim. Mborunga zi khaji he suri sena tiin kwa kwa ki. Video a tharatian tlokoti South Africa no KwaZulu Natal ki hisena te khoe khoe ngabe kara ya tintam tsau komisare se Mozambique ania ka tin khoe na khana he tsai ko ane je wa kara tim kha mwa ga tswara he khoe na no province ji ti ya khoe ji ki South Africa ki tuna khana jian ta khwa mo ka ko ana ko ti a o tsai ki khana ji swiri sena te khoe na ta mo ji ka tswana o mbapira na ti ya de ki de borise khiri o hem raslandie manda ko khona angara din 3 di khu ang o din ukraine si tum anga fraya ka khe amko moscow mukundai ki tesena tin kim 12 na khana he thumwa tin kaw ko he tum kunda ani ki tesena tin ki khe amko e khasi e tsone sa mu kai tin go si ko kawe moscow si nguya a Sao oi konga oi kin age kuwa tru ka dzao ka khoji khaji tsone sa kun sena khoji khana ane ki te tin vim dri di kwen an oroko tiangu a tsu tsuwa ang lui tsipa oi ki khasi e thumati raslandi si ministrin kwen na kwa e ane kwen a karati 5.5 ta kha ukraine si di tsung a ka te a ngiyedin e thu no khwama tsamzika raslandi e khe amako qaro tin tam e tin ne khairi borisi khairi o xame tekisi yakho yalfiriya xama dikwa teku borja teku mago xka fmk
1: kim tawala ke tigi ya walinki ne khirige xka fm tawle ma ngiya qambuwe ngeba xka fm qiwi te ngiya tanka mika ke ngum ya min arbertin moyon manister yi ngigiya wa ngole ngiki qam ka panga qe ke tigi ke traditional sak ay bani kunan vilen ko sini qalbisa qala qam ka ya tigi ge dan ha ku ya ngole ngin etmina ka ngi ge tro qam qam ko sin oti kan he veke ya gayan ke ay bani kunan ka tigi ge ngi qali o profensi ay bani kunan ka ngi ya wa ga aka ngau ka ngi ka qoli tigi ge tro qam qam ko ko qawa o qan aka qisin Nakam kan yung gigigin ang Johannesburg ay kuna yag gigigit ag kuya firsla kaya ang singgi kam sa ugani ang kuna ko ang gag gigigit ko kawa o ang gigigit ko sa ubunga yung Pabisa ay kungoy ag ang ngawsi at ni giya kam sa mali mo gigigit kaya kuen kang hei giya kam sa uati kang agagani kuna gigigit ko sa Provinsi ang gag gigigit ko ang kuy kalit kami ko uchig gigiya wa uskapu Feskapu, Norkapu, ke Freistati, ke Norvesi, ayak gani kunan. Mwale nung atumina kao huyeng ya wa rekhirang, kala mga agya kamso khabit hang yang akunan, kwa ahe tiik ang gage toa ngalo kama kuyan. Kamso ke chik kwa yung chik gage toa kawa tiga ang agachon ngasig yang ngung hayata ke chik kwa ay 18 yung hei yalfo gage toa kawa Feskapu, hei 3 chik gage kawa Norkapu, sa chak gage toa kawa Freistati, hei Norvesi ke Mpumalanga ayakunan cik tua cak degi da cukit kawan. Berger miester yang cik degi awak kapstati aywa Golden Hill Lewis kang hi cik degi awak kuya nasionalan ay rekhirang hong ay agi hong tua kam kam ko sung uvi ko makang hi cik degi awak My City ayak besa gani kunan degi cukosan. Kang ngawsi kang he khawitam chik gege ke kama manister yang gya wat dhoon ayang hutuminan Barbara Grisi ke chik gege manister yang gya wa mali ayuwa inok godo guanan sa chik gege da chuko kuya gani kuna kwa ng teke yi gya kham sun wa viko maka anke kaw yang ayang atibresin akhen tuindan ay gani kunan ng gege toa ngung kanga kama kwen Municipality ti ayi gani kuna ke ngolen nga nga chon nga si gya kamsang ke viko maka ngya wa bisang a gani kuna yi mugu khawit tamani chukho san ka ang hek ngwin aga ngawsi chik dige mugu kama berger miester ya ang hegya wa kapsta di ay gani kunan. E Louis ay ngwin aga ngawsi yi gida toa sang viko maka chik dige awa my city ay gani kunan hong toa ngong kanga tama kwen. Atakaw yang hegya wa aifia pie aiwa ki KwaZulu Natal tami ntuli kalaman ngang achigdigi taya o kuya kuya kuya ka achigdigi toa ngalo kama kwa profensi aya gani kunan Johannesburg aya gani kuna achigdigi na mungo kuya media aya gani kunan kang hea achigdigi ke kali u KwaZulu Natal ke Gauteng aya kunan ke chik toa yenge kula kanung hundigi ke kama ngolo dole genga kag digang aga gani kuna chik digi kholan profensi chaya ang aya kunan ntuli aya kanguin aga ngawsi ya gya kamsin aga chik toin chik digi da toa kri kama kwen ka ngawsi ka chik digi atin chik digi di ke bungi ngin ongsit Afrika aya gani kunan ka ang hiyak digi mungi hana wa kinkui ke KwaZulu Natal aya kunan

0: Kamne xa sika yalfiri etiki amakhwana ncithi burishi komka camen timbambati radio sky FM xa ucamzikana kusenye ngicithi 13 si buri etiyago ti Monica Nzunga dia aparte yakho angratin president anikwena khana akade special na ho 613 kwenaki inamwa kodango e radio ekurleni ki xa sika kwa kuri karamanda iko haa khoji ana sesa tam. Dia a parte yengye ni kuri ki khana koro koro senzi ya kuangaraji. Municipalite tia di sere anya ki zawa klo kwena khoji ya kia inkara hinka atlobe. Nuti ya kamji ki sere ji khaji e tsaadze te tamano zao ji muin klobe. Dia a sidi burger mister kandidat ya ekuru lene ki. Kadu chelo. Raleng sangwane angkrati 2 miliar transisais di Syria municipalitate yake qiya hitam parte yenkwaka di presidentem a tsesika imamu wako dango e cha special na kwa sesa ako angkwena tiyo ana chamzi tivere ngimborunga henyama kwa sesa ako kheryo kuitaw e cha tam Eka Northwest Province ki premier siya tehi busi mabe kamme tsa kwa tim. Sisintakta ka kwiri ki siya kako nye kweya tsa te ya kumkuma Johannesburg ki tsa ti mabe nyentintakta ka sika Robben Island itakki te ngawe ki jere ki siya kong mwahi aparte ti kwiri ki anitiki amatesina hi kim. 2021 ki yamda ku 2024 ki kheri ma premier siya Northwest Province ki zarut arehim. Tsesi ka premier tiya ki tiin Lazarus Mokgotsi a ka de ma bem kunya ku te hinkams ki yama kawuni sa a manahi yungu si ki huwa ma ku a tenu anakaya kwenan taak o kui kwa ha te kaya ditam. Mokhoji kawu kwa di kwanak eka tehnye premiria kham ane e. Kawu kwa hin daw da nga wa ta manda kun o siya dinu ta o si diyo ta a zalak ay kwa di kwenaki tinza sin a swiri sin ta. Gyeo di kwe a kaya dinu firi na. Kana he oe oe ko si kawi ko kwa kwe di muna bisi da gide siye ki anasi Strandfontein. Kapstati ki barana tingim. Nasna nasiye ki kana te tan kwe kaw ka to angkwena. Angkara ting foifu ka to. Kwiri a 13 no 17 ki kheri kwe kwa. Sa di tan angkoma ko angkwa a kaya kankara ting tubu ke nzam. Greg Labanon kuyam anya ki tima angkara ting sa ki kwe mborongara kwa tanu matkatanya ka kaw ta ting kwena. Kwa jia kana kwa firi kwa siwe uroko ama dino tui haa wo senvere tim. Kam aai firi kwa woi tim kwa ki kawuni sa tumwati. So kujia spatra sika siya kwa woka tim. Tui haa mkaya tima porisa ki matatani anya ki jawaku kwa kakwa he. Gwana mkaka ngezi tama jau hiki kaha. Te borisi kheri oe. Mwagi choko tema organisasi angkrati Ebola da kite jwanga hem Democratic Republic Congo ani ki nyama ko swiri sina tiye kasi a tkana a swiri ka ditam. Vyekhe uwa kwena anka te nga jwanga si khabana nyama ko swiri sine kasi e tiya kwena ki nyama ko tkha kasa hinya ditam. Uka e sika sesa zi kana tin ziki wo sina tin 264 taha saisi kwena e zwanga e wo khwati tak taha ozi ituru ta kite profensi wosi DRK ki tesina tim. Kam kui sa kwara tin saki kwa kwa tin kui kha kwe o tin Uganda wonsi ki zwanga sika tam. Direktir general la viekhe u amkwena ki Tedros Adhanom Gebreise si angkratin tse si ka khana awe mako di kwena I dzwanga he tsem gara tsara khawatirita se sa zi yo si ka kansen veri haan kim. Ebola he khasi ek tsewni sa nyama ko tkhasi na hi bundi guyo da ki di dzwanga si ki nengho he khasi he tso kui e tse si ka wo sen veri tindo musobo sunga ka kya yon a dzwanga he kwa ak ere kwe ya di tse ki kwa dam. Ako tute kom te bore ya go gerina gwana tsame tekisi ya go gabana yen ireng e tawu tsama te kwa te tsibore te komago xka fm ke
1: kim te wole ke tsigde ya woleng ke yalfirge xka fm te wole magyan ambugeng ya xka fm a yiteng ya teng tsame ka keng ya min a revertin moyo di a kang hi a chik dige chon he o presidency a yi fi ko mang ga kani ko na ke special la honor suk yen hi ti yang he sing ya tu kham kham go sun wa chan ki to tru ge ga pang ga ngi ge ong ikor leni a gani kunan di a ko ya kang hi a ya chon ka hi chik dige chu go kham kham go sun u ong ka khoi ga ngi ya wa mali ki municipality ti a ya gani kunan kang hi chik dige ya wa cha ga ngi ngi condition di a tene gya kham kham go sa o ka ka o yang he tik gi ng ga ni khuna kwa n ka tu shelo ra sang lengwa ya ng he khawita mani tik gi ya ng ya kham go u ka chisi ka gya wa 2 milar trandi a ya malich ng sai sia ka ng gi tu tsa ka ng ga ni khuna kwa n partei a yi ga ni khuna ka ng he ng ka khu a tik gi thon ngala president a yi ga ni khuna ke is u e a yi ga ni khuna gi a kham sun u ti ka ng ga ni khuna mo gi un ang ngaw ner sukun norvesi a yi a ka ka ng ya wan bu si ma be ya ng he sing a gi a kham sun ka tik gi ng ka ya ga ni khuna kwa ng ka khaw tik gi ke wa ach in sis tag ka khaw na kam ya gi ng ko kula yonesberg a ya khunan kau yang kan nin tin tak tak na gan khuna khoi tam ni gi gen ung robin idlen aya gani khuna kang he sigya kham sung wa golik ka gan gi gen ung aparte ti aya tembo tuwersen inen tuin daga te ke tuwersen firen tuin dag aya gani khuna ya chig gi ta ge tuminan norvesi aya gani khuna kang he gya wa chalo yang gya premier aya gani khuna khamsum agan ngoshi ki vi koma ko ya ga yang ki gya wa lazarus mu khochi ka hisin agya khamsum wa ya vi koma ga ni kuna ka si ge chuke hangula ya khwit tamni ge ge goli kham ko ka vi koma ga ga ni khunan ka ngoshi mu khochi ka hisin agye thwa kham kham ko sun wan vi koma ka ki bunga ain khale man ngan tewi ni ka ge thwa tali kham ko ka sa agya khamsum wa ga ni kuna kwa kan yitik de ge chuke nga yi firi gen sing de ge chuke nga gani kuna kwa un kwa yitik de ge wan muna bisi yin aya staran kunan de tum kama kuyan staran fontein ki kap stati aya gani kuna kwa hik de ge chuke dum ge yan yin ki giga kam sung u ti aga gani kuna gyan un harika ti nga yi mehe aya faifi yi kawa chik de ge wa dihartin ka te ke 17 aga kaw kala mga ngang kaliko chik de ge da toy kang kama kuyan staran yang aya kunan ka ang he ti de ge mga gawa yin kri lobonen yang hegya o vikoman aka o koi hana ka ogya ngun ya take vikoma ka on ai gani kunak de gira chuen nga chin ai me ke tikang ke khum yang aya khunan chingma me cha se gyang ya take khala mangan se de gira to tu jalan ka he yi ki gi ga ga go deng ya wa vikoma ka please ang gani kunak tene gyang wa khama go tu yi ge hen tene de gira chuen nga khum yang aya khunan chang ai fasin ngolun ngang aka organisasi yang ki giga kham kham we so ha so neti agani kuna gyan ngun ha de ka gan chig de gya wa ibola aka ga de gira thon ngal kham ko ya democratic republic congo aya gani kunan ka sing ge chug wa na kan fie fie u ay gani kuna gyan ngun ya ta ke yi ateni gya kham kham we so u ti kan aka gani kunan ka ti ko hi gya kul kham ko ta ga ke dr ka ay gani kuna chau ka ga de giga thogon e kham ko u kan en nakcham kang he sing ge chu ki kham sung u tai kang ki gani khuna kwang ka 206 in fear tak sing ge ta gi wanan ka hi chik khwang ai tak tak ge chu ki kawa gani khuna kwang ya wa ituri ai provinsi ki uste ki dir ka ai gani khunan kham sung aga ngosi steni gyan ngun ya ta ke uganda chik khwa teni ge gi ra chu ki kawan kang he sing ya singa tai ka ai ka ko yang chik ge ya wa ti dros amon jikrabis ya khawit tamani giangun ya ta ki khamsung aga ngosi kang he giang wa khamgusung wa ti kang aga gani kuna kang he kai kan senteni giasung wan tikang ka gegin ne ekwa kan e yi giang kul khamgu ka to ka giga thogwan ne khamgu u kan en Akaiga ngia wa ibola agaga yit gia kam kam kwesung wa gani kuna chik de gia on bundan budani brugia aya gani kunan to o kaga tenik de gia thok wang ne kam ko ga ege gani kuna wang ka gia gol kam ka ngum aga gani kunan wam tang hum yi ng hia yal firing ai fasi de gem chawala diwi chik de gia wa yeneri kham ja dire gia sam tang hum ke iska fm

Debra tsane tete ya cuya mako anka te tsamsika tsini ke tano tsaka tsama temuno ya fa amako 18 gamani te tsiyange kra khwara donor tin si va oni ga FM kino programme te anka te nhe frowan khlof ta mete se ko yams na khwa ha ga ko duwa di anyanza ta mete hem ngo se ko khirisa hi 12 re amate kwa tiyo yornale normal program atsams kame ko tise tato darana ayago toti siya ko khiriya go yin ire amade kwa atsams ka tot se ko hota antsonze tseka kwana mkati radio ze uner tensi ba o ni ge fm ke tero khatanke ati tse kretano kone ka ko do wa di anyanza tamit program ke kai ku zuku ngoqoqo ko do wa di anyanza di am nda i ku musubo atanu ngo demu qha ku qha ku zino te gqom ku ziko te gqom ku zitango nda i karango te ritan kone iskanke atemu kanu nde kuri ku zin isika kiri ka kitama ku ya kenya dia kharata ti ku na kai ko ti ya ho zyoka nonghe temo qoqo ko anka ti nde kuri ku zidwa di anenza ti nde kuri ku zidwa di anenza ti tsamze ke tsunisa ha temo swi ku he qhaqo fra a ho temo an tsunisa et ikyarisina ko qhaqa ma hwata ziki kona hin is ka temo kanu nde kuri ku zidwa di anenza tangye amika ti tsamze kinge a temo kanu de kuri ku zini anke priye ke ritan apriye ke ngsi unkoro ikin de kuri ku zukun he tsunisa ha temo tsetse ko fra a kuzu tsunisa tsitro na kwa itse kunya ke kona ite a sinde ku ku tsi tsunisa wota khumo atamano kwa aqa matave ga ko doski teta kona ka is ka temo ya ta kona dik e ke prie ke ko tinya kona kai ko aka de kanim dingam ama yoni sa temo tse ka tangye kanim a ate koro ti kamte uk unziki kwa ha ti doka ati nga ona nga ona una hun izga temu ndi kuri kuziku ye akarata ati nga kone ki gako kai zita maku kam zika temu ha ati kwa gako tuya ha kai ziki tete kuzi komka kuzi nge ha kuwa ti kam ziki Christian aninza mayoni sa kuharasi ne hakama kota kuna ati miya kwa ndi kuri kuzi izga kenya di kuya akarati zi kuzi temu kano tzaka kwarata kuzi temu kano ek ama ayoni sa kumu ati oki kwarata kuzi tan temu ngi kwa du oki kwarata tama hing izga korona ta hazu anye teta ya hing izga kwena a tsetsire ko temu kumkara ku anka ati mayoni sa tseka kenya kite a ngakona ikiti doka ati ngay programa tsunisa ke hetsamte ka ka go tseka nte kuri kuzik et re go hanzi kiri ka ki nke a dana go enwa go tse ta sure ka go nka go de tsamtsa ti do ka te tuna ve nte mo de kwandi kuri kuzi kwa ka mo khwaetse tsone sa qhomhe e khago na go muka go nka he ga bana te go go kuing ke tsone sa kwa ka mo khwatse a ta ga go do wa di anetsa ta te mo de kwa ik ezi ata i nge a kai ku de tsamziki a ka ku de tsamziki izi tinzi nge hin is ka tama te muka den ata i nga kona ke nde kuri ku zo ai ku ziki ik e sister hu ti ai ku te mo te ko ngo nde kuri ku zi a ku izi kana a anza tama te mo ha tsu ya kai ta ti a ai ku zi te ko ziki ndi do ka ti nde kuri ku zi etre kiri ka ki tinzi ku ya a kha ko zi ku program ki platform ten studio su darana ko yako tse ta kai ko abene nte khuri ko zitsu nte ta kai ko tseunisa temo ga bana nte khuri ko asu ya go thwa ka mafatazi am ta anzi kai ko zikete ke krete kom ta tera donor ten 7 o ni ga fm ke no programa ni hem te hiya ko uro na go ve breaking zita matete ke ken kom ti ta go programa se ko ni hem yams na khata ha go se ko khirisa hi 12 rek amade kwa tyo ire din stamete programme khiria gonu normal programme 12 rek nyama nyunza ti seta to darna ai ko toti se ko khiria go yen ire amade kwa khatsa mska toti se ko khotam

0: tinu na ha anega ku ya ku ya ta ha e ku ti ta ku shi an ka ti ta shi pala ta shi na ti ta na ti tin pum ka ku sa to ku ha am chani ma to mu chani ma ka ta ku Maria Magdalena ku ko di shi ko ba shi ma ai ka chani ma mu ta a ta ka ku an na ai kwa shi na ai te ta kwa tin ja o no a ki kuri o ki a ku te ti te ta kwa ti ka mebo studio ka se ta an ku sa ro ti a odeleng matsara tite tla kwa tita go ya na tsa nyete o ya go tishi ka na o tsa a o a ndo kwa na ki tlogo a boro ga tesa sa ka for bia di karate tsa a ya ya go tsa te na o nie tin a ke tsa o tite o ta ti tsa di tawa ka ti tsa di tle go a ta a go be bo studi ki shot ati na a ti a ka ka odeleng matsara a ga ti a ka amen
1: Maybe studio a tete o ke tsam jite ya ko ya nim de pi a ko mo ka kane to tsam na me ya me tsak kara so wana ka maybe studio de te ya no te a na ta ma ya ko te shere ma ko tsam a maybe studio ana ye ti ya de ke ka da te te ta no ho ma te ta ma e pe te ka ka de ta ma a ho ti muruti ko mo ho ta a te sota ko te a na ti ya de a ya ko Aboji, mungo kuita kuti kita hiya ni. Kwewe, nge mkuhu yako. Ata aboji, mungo hana vata. Keo, mtama te te khabreksa, akito kuha ni nge bote hiya te tama tamsika kiyama te. Nito te, chome ee. Dangi te utunche tango, jete mwye te tango, tse usha khadik, tse udik, uneke yako. Ae kwa aze damo, kuti Jesus Christus khadik, uneke. Tengwi ate ya hante, tiye te kha de tsun a tsau tsau te te de domo ka kha ta ha ke em tui ram tsam kha ma ya ke u ko ma ki kha de domo ko ma ma kha to to te kha mi e kwa ande lang ki ke em tui ram ande lang o par o mbare kha mi e kwa ti ko ko te ke em tui ram de te ta o ki te ko ta ka ma kwa ko ko ma ti ta o go ta de first te ko go am kom je so ti dogoti kani tse u khoma ke da ke mtu ga ma ata ga kokolo ko ta ti ya ga tsoma ya komse ga de domba dangi kore de ai a dangi teo ta ko de ai a dangi teo ker gra de to ate o muruti to de ai a no dinje te he to ga de tsone kin ke ha de ke te nyama go te kun tswa ke nje te te ta e ku u khoma ga de ba tsa ka ra to te tu e ka ra toro ga ma te ga de u i a to te ku mo tswe Ja ko na spatra ka to e kumo ti manda operasia sieti to e spatra ka te nga ka te kire te ro tin tsek amji tsek am na te nga ka te e di o tsek am ni ke nje te nga ka te te kwen am tsara ta an yo sa to e ay ki te nga ka ni u kwa ma ke kha de shiwo ke te kha te na kire tim te a a to te o kire ke o pa te kom ku ma hambe tsuku tsuku ma gwana ga ha te o te ga miska ka to ke te o te kire ke tsu to ke te o te kire ke kwen ki te kwa kwa ga ta te de go te hinye te ana ga kwa ka ka he to te nam kwa ko ta te he to te nam te um te tsu ko te ti tsoma ke cha nam ko he a ka ko te to we he ke hem tu ga di ka ke ti jara ka di ko ma ke ga tra go ga tsa ka ka nam ko ke te te a ga ta en ko ke ke te nam kwa kota te te kai kwa kota te mwe te raha te tama ke mie te we aja to ti e yakara kwa sangani mkango to we sangani mkango to un kwa kota te wina te na nge mum ti kalata ma aja wota ni e kha mie ka kanye kwa tia na kota te e mkong mto ti kara mkongo je ti kara kanye o mto to ti kara ti kwa akala shahama kham anja kho ma kham anja a ungo di woro kota ti go di tong ai o mata ata ga te mai mara te a go ba ta te ya ta sa ga dim a ba tu ingwe ti go wote sa ga dim a khom sa ga dim tsa ya ta te go ti di siete ata an kwa na ska te tong go tong ta te kwe kwa ta ha mara a di te go tene ti e go ma ya te bo ya ne te di bonga yo ka ga tso tsone ke amen
2: amen
1: di ne tsama ti khase muruti mate a Veta tie khono vodka pate kontrabe.
3: Bambara ho?
2: Bamba.
3: Me de tsan verskriklike tie ho nam gamidu. Ohi oro gom tie na de tie na. Dikya ko anja a koro tie ya no dikaita. A shew handful dik dik khan ko. Omriye de tie amim ki ere kwae ti ya kwe mta kwae kuma. Ti sheksi mta kwae kwa kofu manda tamati e wako thoroka ti mdome shu mwa te kumi. Tweke tweke tweke tweke sheksi pele ton nu. Ti tre wako nga nu shui chwa ma nako swere nako shui nu. Jamu ehera chak e nja si te wako mu diga ji khabana iya ta kama na jemu. Hallelujah.
2: Amen.
3: Kanim twa to wei u kwa ma head. Nito hege pastor minya kwe a te guiche mko karagiani giani ta. Kwa nana mibia chinja kwa tiye chanzi huko chitu huko kwa haka kati kati. Kei teno, shuapo kwa kitu huko, shuapo kwa kwa ano taro tuyo ahe te ereta no, ni plani hene, tuwe ahe na nita kwa haka la chatu huko kwa chambi, eye kwe macha darato ma. Cha akutu huko, cha akwa kutu huko, chochia cha ango be, nita ihota. Polisi siya gwe, ame siya gwe, mitri siya gwe, ata nengi siya jeko tiya gwe, utu mthwari yeko. Wale nge mkwe mchaa tunga kwa makama ama chuchita. Tawuna mkwe mchaa fraa fraa, say dafra katiye teko, ke mchaa ima jaa tamshi na keko, shwe eko, shasa kako tati to. Kwee ya kiko, cha wii bada kyeye mo, shaham shishi mahape. Joa, pede sen elfu toa, ndaima he anamibia kweji, nde kuri no kamba kurita. Ata ya khiel na kawo tuwe, te, to, to, te, te, ko tuwe, to ya, ko tori iya ate ya kawuse, na to ya, ko wete ya kawusa, ata ngai tuwe disi elfu. No te wopwa ko ta ngai kwe kuri kai ngai, te wopwa kwa te. Am brenda ma, si eya go tkom kete. Te kawuse, Chem hatte close and look at the river at a good water. They are two more good to cheer at a meet of a diplomat and a temple should come come up on Jabatita. Nitam Tamatia. But the Chem where Pastor Macomatia, Aka de, oh, a dear, walk a close and oh, a dear, walk a close and oh, a tea, Gradamote, ah, good eating, and a tablet and no chatty aunt. Hallelujah.
2: Amen.
3: Nite upa.
0: Am tojima ago bele jano. Amam jam kai ko
3: ma. Amam.
0: Kom ta. Ta kun ya ha.

Liyepale ndi dakta te ngcamsika qhawo tsane cuya makoti aka te ngcasika qame 12 qama ko 7 minute zite mongke kra kham radio nerten 7 oni ge fm kin programme te aka te ngiyam sna kwa ha khamins kap ni sta mi te hem ko sia ko khiri sa hi in ire qama de kwa qamsika tut sia ko khuta no programme te aka te hango avasika ko ngi hem Demu u vieke kwa kwe nyama ti kamzi ki nzin ezi khazi te anka ti ngo ke khuzi yoka. Te tsaka kana ko tenye ko anta ti kami ka kwenki ke khuzi yoka za o kwa kha. Kame te ngye khuza ve kwa nzika ezi kwa nyama ko te awasi te kamzi ki. Ti doka ti ke khuzi yoka ti hinye ti zi kamzi ka kha te si oguta. Nga kone ki sure kwa na ti ngye ate muka ti no sure kwa na za o kwen tama kha ti. Nuzika kutinye nkamzi kakasure kwa na kanao kia izi za hauzi sure kuzingye uka nkame uotiveta no Nuzi ezi ngo za ro kurikuri tatike kuzi yoka u nge ayade kamzi ki Ana kuita kweti he avasi kutemo kamzi kango si tati kasi nga osika venza uko nkita matemo ata I Nakona nziki nzi ezi te anka ati kamta matemo kwara kwa tam Koma TV, ayoni sa ava TV, nakone ki ke khuziyo ka te ava sita tim, nizite kha te sita program kire kre krente kom te ati radio nerten siwa o ni kha FM ki, kona rati mi kare tsam ska te hiyako an ta te fra al sure aninza nge kre unisa kiri kwarta la yam sina kwa ti ha, nge te u kona, hin ezika ava siya TV ti yo u, kia ye temo nge kwa kata venu kukuzitama temo wonya ati tsamzike temo nge a eye ati tsamzike hinyo kwa te ukona sota kukai kuzi an eye siki tesna gozi kwa ne temo te ukona ti doka ati nzi tsamzi sure kisi ye te kosa kai kuna ndeta zaro kai te nako kai kuna avasika ati kate ukona am temo kanu tsan kuta kwe tesna kwa kehe tsam kurisu ka oike Nakona kiz ankeun sa kiri nzi ezi ke khuzi yoka te kwa kara kote ava sita tingi te ansi kreuni sa ava kwa matamzi ki no o kia izi tamate mo te kwa kata ting ezi nzi tako ke khuzi yoka te tse kata ti kone u ehe ayate tamzi kate ansi te ukona ava siya khwatan ke khuzi yoka tse kara khwata kone ka sure si kam ngo o koro koro sina khakun tatim taze program ki te kekrende kom tati radio nerten 7 o ni ge fm ki program nge kuro kwese ko yam sina khwa hanu bori ko khujita ma khati an ka ko ko program se ko nge yam sina khwa ta ham nin es ka bora ita ma di fir iri ka temu win e bora temu wo krishna ko sundowns nu Esfa tati te Spanya tati mo isga ai kwa te firi irika no sporti presenta na Tania suete ta kono Andrew Kongola ta te tam damsa platform ten kite mo te kai kwa

0: Mbamba ekska efemeke ke tonite ke kwena na ga ko program bene e ga ko program ski ska e kutswa ko jetuo wa go te ante ko magote tamete no ga ko se o ane sinja kunwa ding hengo a tsam je ga ga ko go di ga tswa di tsava ditahi a ga ko se sa no ha e tsava na go no a tia go ino a ga ko se ta a di te ko ma tono ya batin eska ta ko ji kiti wo hata no aji nga ma sena ko khaji ma ji ji khaji ma ji ta ta khuno aji ti twan aji ya shwera ma
1: ti dowate ti she ma ke a ga twa ko taba ta ami ku ko khoji anja tete no mu ta hikema Gepa Twa ji ma o ha hwen ji no kun ji ta ti ya ha si ya ku a ti ya ku pi ma twa ra ku ta ku nu a ta ti ya ha ka ron kya wa go be shi mu a ti ko ba shi mu wa ku ko ra ku wo ji e me wo ka ma ni sho we ti a be ti ki hi sha na ho a na hwa hi ku ji a ku ngan ji ka ha cha ba na hwa ngan ji ta ko anja nge wo krim ja ka ji kun teno anja ha e ya ho ha ta ko nu tu ji ya te nganji ma ere te ne e ka ata me ye ko e ya ha ana kwa hi ta ko ji ya ga ko shi ya kwa a ta ko ji ata ko nu ka ji kwa ha o ma a ji wo ko ta ko ya ka ni ni ki ta kwa no e bu be ma ta ho ma anja ga ko ta ko shi ya kwa anja ebu iko tiko guiko tiko am ai ke ya ka nge si kweta ba no janke ya nga ho nge ka magwana te ha ti ka me gaita ho no an ta o si ke no mi ngu he ta ho ku kai ma ko ma kya sha na ho no dera guiko ya ka ka go kwa go e mo go ta mi ho ha ta na ho
0: a a tsa ba ta mi te ho di ga a mo wa ta na a ka re a tsuji mo wa khotse mo ha tsa bana kwa tati a tere ha di ga se mo
1: di ga si tsem ka kwa di teta ka ma hinya ta ka ma di ga ha mo a ta e mo ha mo wo ro ke mo be re ha mo a ta ka si ke e mo no wo ji e nga go ke ma e e ni sho we di ki a di khoe hi sha na kwa ha a wo ji ko ma kwa ta ko di ke he tse nga to kwa na we nim ka chi ta ko ji a ka go
0: mukano te a swere manyo mukano mukuwa nwa sa o tama sa o tse o go be a se a miya go iki sa o tswe ntse tswana a se na ba
2: sa o tse wa go ke to menta ma kunti te te no mama e te go taru tswa ga shi ka ko mo ngwe go no shi ti go to go mborunga go mo go go ngia go go ka go mboro o go be mborunga
0: cha Sava vere khatin ta mata sino un atet atayti.
2: Un tuna atet un te un ta atet. Sava vere unwe ta hono ta ko te ko ta. Mborunga khum aka ko ndoro mo ho ta ne ja ko ko be mborunga. Cha muno cha wa ja khana cha wa ja shi ko. Ta hono shi kwe na shi dwara ko. Ngandi shi cha ta ngandi ndo makare. Dwara kuna, dwara kuna, dwara kuna, kuna kama shikangwe. Kama shikana kuna, ah, niku hee tuta hinyata. Niki yata no, kokoro nako omkikana kwa hinyate kwa kyata. Chawa anija, tuye kahe mungwa ta.
0: Mungusi wa tara kuiwe, tawo shika kya.
2: Ya, kuma yago we hamu kuma angu wiko. Na hati amu kakano, hasi toku no
0: amu. Amu mungwe
2: ha. Amu ha mungwe, hasi kono, hasi kwe kwako. Dwara kona dwara kora mumbe kam akana kwa tuta hinya ta kwa uwa hinya ko be kwa hinya ta ma ta wakhiri no tiga ka ko te tiga ka ko te no ha tui ha ui ngoma ma ki atu ngoma re aka wa tsewu e ti no tui a ngi ki a o ya te be ta khono ndi a ki ya no ebuma ebuma ebuma ebuma ha awa ka khuno ku ngagone shingu ngoma Buma shi nyuma mkhali no di pipe aguya guno ha aya yikali kala kuno ka he ka te ta kuno ka shimka ha yikali kala kuno ha ku kuno ngumu ha sikana ho nge ko ma kuma kwa ta shinwa yanya na kwa ta tu ma takuno am koma ya no tiko makare eche chako emboro ngara hata ebuma ebuma ebuma ama shikwa ebuno ama kle akaba nya kwata kama ba taka kri
0: takuno ama kunwe asika
2: ama kunwe ai ok amba inja koma no un sino tuwa temkoma am kuk am ke tokhono am ngekho
0: asicaba
2: kayata kasi tokho am kuk am ke tokhono am ngekho aje yano debi debi nwa ha mama she brina ha uti ha kam sha uyo keu keu wat uve atanu ta to ma chai ho ko nu a chom ti ha uwa hi ke
0: tambara ma kam ve
2: kam ve a tra de ve nu wa ko ha a a keu ho he do
0: ta hi sa a
2: he Kau kaya si Anja.
0: Anja tak gambar sama tambe.
2: Tak abe. Tak anu kan tu emang kau kau tak kau siapa kau. Kau emang kau kau si kau kau te unu. Kamu tak mau kau.
0: Kau emang tak si kau.
2: Kau emang. Siapa kau? Jangan tak. Ham kau tak mau si kau aku nak kau nama jere nak kau. Nak kau gambar sama kau nasi aku nte kau ti. Aku ay tak mau ay tuar aku unsa. Tak aku nanti si koruku koruku unsa we. Bunuh aku kuna, tahu na aku ngawa kau tahu na mau kuwa kuat. Tahu nanti
0: kamu nak
2: kuih ni. Tahu nanti kuih bunuh aku kuno, tahu no siam kau orang aku nunggu asin, aku nunggu kagak aku nunggu mata. Tahu no berat tua aku orang aku no, aku ih tahu no kum asih sih ngaku rukar aku no tay, tahu no jeka, jeka kurino. Hatoro aku kah amasin gum okey nu aku, ham tak amasin nu, takun hatoro nak aku kunci kurang nak aku ham.
0: Dah utoro musim.
2: Kanu aku aku guaba nak atoro aku gum katoro aku, takun aku kunci kurang nak aku koyo koyo, takah hasil aku ganing umah, haku si ham tak umah, haku be, hakia kan hakia aku nak hakia nu gum usikkan aku.
0: Dah kosik aku isa.
2: Kanu mahagui, sama nu mahagui hakikai. Tak pun aku nak kunci kurang nak. Hasil kaya kagoh ham tak kau mana kaya aku nak kaya. Nunggu mungkin hanya kaya.
0: Kamu kau hati nanti.
2: Kau wibe. Tak pun ber ah kau karhen ya nung. Ini macam tu mana ah ini aku wibe ah cak ini makarunam. Tak pun ah kui kacang ah kui ya kui cak kui ya kui udo banyak kari pun tu kaya aku. Tak pun ah tak ha. Kue tu uga kuno guyago ayah kungka gucau kuruka mahat eh tak kuno guaka mahat aman aku ingham kum aku rupa kah kubutino karaja ha kaino ayah itu bunga aku mizi no hat kubuti angkara kah kaino atau bukan ayah itu yikuri mana kah ni manjung kuri jinte ujita kah Ha kaya kasi aku hari.
0: Anje hasan
2: ndote. Jala mat unwa kuri kaku. Beji taku. Taku no bere ha aku kana yako. Taku hanu yere kwa ha. Ata cham kitete hinkabama. Keri kwa.
0: Che hatan kara keri kwa tati koma. Tira veta ma ake kia te tako kujina. Tako jikoma te ha. Atawa achana hive jina. Ta keri kwa. Tako anasiki hii. Aku jingo mui kuti ko nu musik kita mahin tadi tamak ay ah kay kuru tamak eni mui kita aku itu aku harus berhasil cawa siwan senja.
3: Cawa ma, cawa hamju. Cawa ma, mano hamju. Cawa muda tu. Cak ok eda ku nam ku macam tim. Dio jam kum aja keu jau se jana aja keu kem jam a oma jabam.
0: Aki jasi kutawi.
3: Aki jasi kutawi. Kuahu auk amahu dine dikwe ahu hom dine angkwe di oma jabam. Jam kada man tadebe nita sui sena. Cak ada orang sena aku ada cak apa am cak kau matim diri di muka mahasiswa ada
0: orang sena aku
3: isa am cak kau kaum ya dah kau itu am aku ihat jamparan nuhak aku Jem go ham tsoma eng ke ya te kwa etama a khobo a ha si ya ditino a si khauntino tse ha ha kerina se a ham koma ditino kwena mu wa de bempo ha tsa ditino ha ke kyane ma me ditino ha tsho e ka bere ya tsoma tswara hi ditino ha anja ha si konya kwa eta ha te tso ditino ham tsoma a tso kwa etama ha khobo pa ya hwan ha gu ya go kya ha tana go be ma ha sa we go kanisa Gakwa kum am. Gakwa kusi ha. Hats an sen kum ahibe. Am tama ha kudibe an la hoji ha. An la tans edi sen hoji ha. Am ha kuditin hasiako gay tapano. Anga kusi kata nagobe mange. Tua ha a kumati ya ha ya kwadum. Wa kwadata kumatuwa. Ha kaba na kwako. Ha tam kati ha ha kobe. Hata ga di ga go go be
0: aha
3: aba tse a go wa debe no ha aba na go titina an tso iya go itina ha tona tse o hebe no ha a tsonga kwa na ma tson ha mkhoma kunga go a si tloe hitina ha ya bori na hebe tena ata ha te ga ha si nyono ba be am tsoma ha tsa ga go nta ha go wa nyo ga nge go ui unge go ui nxa nge go ui ta ga am tsoma ke are sena go aha ka nya ya go dzukura a da ga tswabele ga ga kwa go a mak a khwedi a baba ta ga go ya e titi ha anga nga ti ha kom no am tswam ha tsere le se go patso sai nna eng ga tshuya se
0: go tswam
3: ha am tswam am ha guya go patso sai ya teno ha nge go si khaiti nina am tswam a tlhuwa go ana ha tana
0: go tota nga a go tsi tswendi pito
3: funga no am tsam o ga ha o di mavuka ma Chom kak a kai.
0: Cho hai chak an
3: chak un.
0: Ndo chom shoboma.
3: Kham
0: tora tora re kare patra di mare na o chom.
3: Stam ke tim chom un ko shi tu wa khu ni ya awe.
0: Ya khu ni mu ke tin ha chu. Ti
3: ve di khana. Ti ve di khana tu wa qobe. Ti nge mu ki tama. Nge mu ki tama ti. Te mum o katamati nem kitamati
0: tinu nga a cho heti kwana sika nga so nga sika no ha gletso ho sika an anja nta ngete no yete ko
3: ni ta khadi ma khadi sheri khadi
1: ni ta kha sheri khadi si a
3: khadi sheri khadi
0: mata a ke so miago
3: a ke miago ni ta be khasi khai tsam ka te khata ta tsama ho no khai kwa ma qobe ngandi a ta khun tsa wa sika ofo ho netrandi ofo dube ho netrandi da go no am komse go tsana botram ke tsana go tsewa gwa ye kwa manaka u inuka kwa manaka da ga dingano shomkwe tuwa hange go kwana e am tswam nyam tuwa go ya tswe uno am tswam ke ka kara
0: go ma ka ka
3: ya ka ya ka ha
0: an ke re go mano mara a te go di minye venta eno a tso si kwa ne ha ga se ne bebe ta ko ha nge te be ha qete fa kwa ne eno tsutsa mje ga ha si tlhawa kwa tso a ta mebe
1: a he te be a ta no di ga ji hie te ke be am kei kwe ji a ta aro hi ma a ta ga ji o wo go kwa na mwe ni a aro ko ge si nyam di ti yo ga he ya nyama hi go ka ma sa si ye ti to nyama kwa hi ya ti ya a ta a nyam ku si ka nge te ko ma to Maria ka Yosef o ka nyam kwa nyam ku he ai ku bere ka ka te ita te ko mo to kwana a ta ti ya ha si ko ka ha si ka ba na ku nyam ku ita ha ya ge si ka ba ru me renge ka she ku ta to mi ku she ku e bere te sa a si wa go e ma ji se ma ko do e fo do e ta ma si te ka ko nu wa ka ko wa te nu nam ko ba ya ta ku na ho ro kai ko kai we kai he ai ka dilo she ko ime ke di khana ka ko no tono ga di ga ga he to be ka ko no a shere he ko ta a ti ya hi ku ka te rege ka she ko
0: ata
1: khanya ka ye a ti ko tui kara to e ka i ko ti ko
3: ta ma ka ko to un ti ta hi ko e ko e am be rende
1: a ha ma si khuwa te
0: ma ka nwe de ga tsa di ho e motu ga bana a ke are ka ko tsara e tsa ba ko ko a so nya ta kwana a e ta o ko bona a ke ta we no tsuno ko ma ana ka go tsa eno tlhanya ko bo
1: no a di a ma ta hi ti ma ga di di kutu re hi ta ko na wa nam ki a ta ga di tsa ba ta hi ni ki ma ta ko ga di kutu a go ya tsa ba sa
0: Jara e komo yebo eno dikotwa go ma a
3: nge nna nya na kwa ko
0: ke no longa tsega
3: na to bebe no tedi sham ka a
1: se na ko ko shere te
3: kana i sho mo yamba ta me dite mo sham re ndere na ta me dite
0: ko ko
3: e am go mo tlo go re go ne sho mo kwete kwa ga i ya gano tsa mone tsa ma tete tsenwe ma tsa mtsa ba go re mo tlo sa nya te ba tahiti ta te ma
1: tsa ka tsui e te
3: di go tsa ka tsa se ne e dinga ka tsa ba re ku wa te ta nya te ma ise am ve ta ma te ya kara ko te nga go ro ko te hi ta ma ma he tsi ka ba go do ro ko
0: am be
1: do wa go be
2: ka am tsa sa te ka to na ne te ri ko mo ne o ka am tsa sa te ka sine podere shanta mki tete kana ngu tika kala he te tuya te kha ta kha te shi ko e mangke ko no shure ka te kwa ho e te kwa ho ni un ko ti ko sin kwa ti ko ngu ka ti ko kha ko ti kwa ta kha te kwa te ku ye ka no a ta kha ti kha ra ti te ti shi ka ka te Tahano, Hano, Tim Kun, Tuma Akicha, the Buruburu, no, I at the Tong Cantare, Tonka, Cho, Akomacha, Watano, Gala, Tahu, no, go, I talk of Nom Kakai, Kaito, no, Tikum, no, I toa. Then I Hana, Abe, Quanas, Hana, Tia, Kriahi. Then Taka, Timinaki, Taka, Kai, Kaito, Tikui, Tomatino, TJ, Gatin, Tikwahuat. The gum, Tasha, Tikank. Quick, got the Makunya, who knew. Ting minu kunya hunu akiting mama. Govom kego, eh ma. Sam as a kego gomago, my kerahuno. I'm come trick on a cobutin hoka hunu dark on my car. As I a coco trick, but ya agui.
0: Ya go up like yammy and two times you can make over go what? So I said, you go what carrot of a no,
2: just
0: very
2: nice.
0: Ah, just seeing very nice. I carry
2: up Ya, dark and sick, I'm a goom carrot at three. Hashing and gushing, dark with you, as I had your one at dark with a car one, as I
0: do as
2: you
0: can.
2: Joe,
0: Joe,
2: claim a drum. The one I get dark with your the cream more to clear a
4: yo kaitla jika ya gwata te ya tatinga sikini kwana te kwana ga tsunzu oka mo le kwana go se tudi an kwela ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa le go ha ga ditita ka go ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te xa ya go na go nwan nwan kwa go te xa xa jiki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ke na ka nto te do go te te go na mo kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a Like a show check and bring it in here. Into a tech crack, a clay cocoa, none good corner. So had a number corner and I've got a checker corner and pepper looking gas skin. It's a BSC queer, Nakuja, clowns, Tamil, and I got Dovera, so queer, queer, good theater, and Tanga, and Yakram, Tahum, can I hint at Tanoka, no. Akona Sika, Garaka, dear. Hamoko Pender, 3 6, 2 7 3 SMS, Anti Zeno, that allowed Talasika. This is Superro Head, Faye Franti.
5: To be African is beautiful. To be African is a privilege.
6: It represents hard work. It represents being able to stand on your own
7: and respecting other cultures as well.
8: It's about promoting African heritage.
9: We are all Africans. Let's come together so that we can have a formidable force.
10: Our cultures interlink with one another.
11: And by standing together and embracing one another, you know, there's power in unity.
9: It is time to cut off this issue of xenophobia.
12: I stand for African unity. I stand for promoting unity in Africa because
13: there are many opportunities
10: to be whatever you want to be.
13: Africa is one of the most important continents.
12: Because if we can come together as one, we will be able to actually build a better Africa, the new Africa for the future. And if we unite our hearts and our minds together and we go forward,
11: we will conquer.
9: So let us all arise and be proudly African.
7: Being an African is who I am right now.
9: I'm proudly African. I love Africa.
7: Wishing you all a very happy Africa Month.
11: One love.
14: Kuska kame timonu 12 amako 75 minutes yange kara khwanik asika 3 minutes e ya khwa programengo gemeenskap nis tamete se ko khirisa en ire amade kwan kai kuzikite tya cecirin tiko mate te utsiri ka gotsem african kwa mate anka tingo tengu kwete ngote an sentate makate kwara data makona ikite anka ting is ngiye atemo ka ting te utsiri ka gotsikwana mkate anate ka ting radio nerten 7 oni ga fm khati go tsamska hinya go go gang urwa govem te utsiri ka ze khamai ezin azitemo tete ya cecirinte ko mate swedzi kem gqwa atemo nge agqwa sisano ngoma kwana zik 88 ting no kai kuzitama timu te tati kawati o ki te kekri hanti kuma hati anke unisa tse unisa tseka programme khaminskap nistami yeti sikinik ezika temu no kam khamani tesa ea kwango programme seko khirisa yen iriek amati kwa khan tiniri kamska tose tema ta programme kiri tia tarana kaya tem sonda khan ekin to uke kuzito tkara zik anke unisa tseka dot o nkaraha ea hoti Christina Soti tek ayo kutati kamska khavana kha tek ayo kwa gom.

Ok, mjawalayticdeye awalinke yenerike Eska FM tawlima gya nqambuke ngiyawa Eska FM nqayiwita ngiyatanga ncamekake nqam yami nqariverteni moyo plise nginqumkhabstadi nqakhuna agiya nqunxiyateke nqhalima nqinga kula cichhoya icigiye cikwegoke nqamakandiyan kanye cicigiya wati nqhaka ncigiye thoya nqalokuxhamakhweni hecichhwa nqayifiri icigiye cikwexhawa kajwanqa ngecicigiye dawa yangexhawa giya wasiyewa nqakaqani khuna cigiye nqukwesakhweni Andre Trout yang hingga aplikasi yang aku hendak kau gian ya teki kalau mengangkang la yang asing dia kam kam aku sem wa cuci ing gulu pun ngai kan gigi tong kam aku vespang ya kunan ki kapsi flag tan gani kuna ko hingga gigi ngo kun sa nakam ki du Cide ang ngong steni gigi da cuki wanan ka si gya kam sem wa dami ay dri ki cik gigi cik gom yi ng hi ngong gigi ng valachin dawa yang akhawa giya wa siwa ngagani kuna nkhalima nga yang ngusiwi talita sing ati ni giya khamcho yan ki vala yi ngzi giya nguge khali yan a nsi ati gi giya chwa wku yang nkhalima nga ki primiri ya gdayan ki giya wa norvesi ng aywan ush sorry yang chik giya wa norvesi ng aywan pushin Beo ya ng hechik digi ng hongi kaya gani kuna kwa nga kawa chik digi ki wa ach insistak aga gani kunan ma be nakam ka ya chik digi ki kula Johannesburg aya siwitali kunan. Ma be ka ansing agya kamsing wa viko maka chik digi ng hongi nga ANC aga gani kuna ki kawa yang kaya 1906 in tak aya gani kunan. Ki aparte ting aya timbo atinig digi digi ng kandia ya chik digi wa Robin. Adlen aya gani kunan. Tuwersin inan tuinda ka tige tuwersin firin tuinda ka gani kunan chik digi da gitu minan Norvesi ke premier ay chalon. ANC khawit tamani giya kam kam go sung okoy hana kawan chik digi ya wan mulanki bengwa yang he khawit tamani giya okoy yang kalima ngang ke ma ben aya viko man aga gani kunan ka ngege gitu minan ANC ay gani kunan kaya si giya kam kam go sung goli ka kula ki sit Afrika aya gani kunan. Bura kikta ngayin digi ng kawka ya municipality di kuna gya kam kama kwa sungu tika ang digi toki ngalo kama kwa uskapu ngaya kunan ka higa chik digi ngu kwa kama kwa uyi ka hun. Chikwa ngay kisi ng digi ng gani kuna gya ng ya digi ngalima ngang ang gu digi da toki ngalo kama kwa ka ang higi chukwa kwa uyi buto hun ka ang higi ya ng ya uwa ngol ng itumina kwa hun. Aka kau yang gya wa kwa kha plasi aya wan kena malar yang he khwit tamni gya ngun ya ta ke vi ko ma ko ndu gi plasi aya kunan yi ka hun aka khisi gi gi da chu ki kau ka hi da aka kholi gi gi ngu ga kham ko u yi chu hun aka kunan jang ai fasin Ukraine ai president yang he chi gi wa Volodymyr Zelensky ati gigyan ya teki kalima ngang ang ting hagan chik digi tukwe ngalu kama kwa Moscow aya kunan reslan chik digi da chuki ting hagdiyan resisa ay ngol ngun tumina kong gyan ngun ya teki dila aya 506 in 5 tak ka ang higu aga gani kunig digi chuki ting hagdiya gani ngalu si kang gya wan Ukraine aya kunan ki statu ya ang hichik tukwan ay kisi digi chuki kawan Reslan gyan ngung ya teki kalima ngay gya kamsin daga chikkoan ay firi gdigi da chuki kawa statu ay ngay kang hi chikkoa tolfo gdigi chuki sa kama kuya kuin. Zelensky chik digi yao kuya kalima ngung gan teki kamsin kang hi gya watin ha kang aga gani kuna kang digi ngwe kama resisa ay kunan kang hi bunga ay kisi gdigi chuki sa kuin. Ya kungkuin aga gani kuna tini gya ngun ya teki reslan muku gihin kamsung ngay ka nga gi chik deka fasi ka ang hiya chik de gya ngu kuya kalima ngunga ng ki ngam yi ng de gya ki kwa din eki ngoli ka ngya wa reslan aga gani kuna wamchang ngam yi ng hiya yiniri ayi fasi daga mcha wala diwi chik de gya wa diwiri kamja dira gya samchang ngam ki iska FM

FM 107 xinxekeni yakhala kimtsa mtsafite ncindwa ke gicamtsa ke iqala ke inqomo nqinqinke wa senki gicamtsa ke mohaw wa modimo omtsafite ncina mtsisa ake iqala gicamtsa ngola ngqhamo le gicamtsa ke gicamtsa ke 18 minute ke iqala iqala gicamtsa mesomtare ke iqala ke mtsa gicamke yakhwaqo tsangqedi gicama iqala mtsa nje ka wishisika he mtsa ke twinqa wa ka wishisika e ke mtsa ke bhanqa ka wishisika mtsa ke nqinqa wa e ke iqala gicama e tsike he matu kwa ma tsike iqala ke matu panga majwe de ke tsimbo ima ke wana ri garo ima ke wana he ka wa gicama wa e maqama ka ke iqala gicama ka wishisika e matse nqa wa ka wishika na aqa inda ke angqhike ke acem ma ania pala pala cangqhite ke awola sing ma amone acem awola sing ma amone aqhangqhang ka usika no wa kwe alung sa qhama he asangqhike usika ndo ake amone kwa wa taka usisike akama amone kwa wa taka usisike adzala tam sangi qala cam ke asona kha ewa ya qhem sa oka kon qhem sa take chika ehe ka hang ama ngai keke kusi sikandua awatsiki atsunwa ya fristan keke qala qamtsike madumpa nga qala qamtsike manodaha awa masaka ngwika e ngai keke tsike ka tsika u tsike ka nodaha u tsike ka tumapanga awa masangai okwika e masangai kusi sike e ngsin amanya longsa qala qamtsuma e mchima qala ka hajwe mchima qala kang apanga nga mchima qala kang akamata ke ka tsijala singi atswa akama daki kawa tsige wa tsi akama daki kawa tsige kang tua a ka usisi kan bawa tsoka e kang pasi asing hi tsoka e kang pasi along sa akama ke tsige manu daka manhe tege manu daka aka ke tsika e he kang wa tsi jala sing tsika e kang wa tsi tsum ke mi tsika e pasi mapanga tsika e mapasi mo jala tsige mapasi mo tua manghi ke kitiki kala ke matsa ke kitiki kala ke ma maguli tsa manghedi ni manoda kha tjala singi mitkha manoda kha tin mu ke mitkha manoda kha ka e to mitkha van ka wisi sika ndo ke yalung sa khama o ke apa nga khama as a ke tsinko e tsala ade ke ne tsimu sisi anwa ka wisi sika e wa tjala sing nwa ka wisi sika e ke kang anga a ka wisi sika e ya khosa a ka wisi sika e ya kong ya a ka ke mtsima kang pasi opanga mtsima kang qala qamke along sa tsam mtsima qala qamke aguli ka ta qama ta ke tsike ka khonqo tsike tswa khonqo o tsike lebe khonqo a nqhe tike ka u sisi ka e aguli ka ka u sisi ke atu anu da kha tsi tsala sang ka e he qinga tsumsinga e ka khwasa a qinga tsumsinga qa e ka long sa a qinga tsumsinga qa e ka qonqo he a ke mtsima kang pasi opanga umtsima kang pasi aguli ka umtsima kang pasi atsoka ajwe te ke tsala tsam tsiki mano da khala tsam tsiki matu kala tsam tsiki matu panga wa ka usisi ke mang hi ka ka usisi ke maguli ka ka usisi matsoka ya ke mano da khatsika e o maguli ka tsika e o makham sin tsike o mang hi te ke ni kala tsike mano da kha o kala tsike matu mang hi te ke mano da kha tsoa o mano da kha tsinji ke mi tsoa matu panga tsika e kang dumangui ma fristan ke ke tjala sang mangungka dumangui ma fristan ke ma no da khatsi dumangui ma sang hi ke ke tike ma guli ka dumangui ma tao ke ke ne tike ma no da kha tike ma to o tike ma to ngwa wa mi kuwi e ma kha mi kuwi e ma ngwa mi kuwi e ma guli ka mi kuwi e ma tsoka ke ke ne tike ma no da kha mi tsowa ma tung sang hi ka ke ma tung ama tsika ang mo fristan ke ke kona kang malong sa khama kona kang mapanga khama kona kang malong sa khama dan ngai ke kausi sik e tsike tsho khong kong posi ma khama ke qala qam tsike ma tu qala qam tsike mapanga mapanga ri mapanga tsa tsike yo ka tsala sing mo ngai ri ma gulu tsa tsike yo ka tsala sing ma tswa nwa ka e he a ngui mi tsho ma tswa nwa ka e ya tswa mi tsho ma tswa nwa ka e he a tsinji khama khu mi o ka o tswa mi tsho o ka kuo mi ke tsiwisi se o kuo mi ke tsiwisi se ta mono da kha tsika e he ka ngwa tsi jala sing tsika ka mangu ka o tsika ka maguli ka e ka ama da kini kala tsam tsika he matung nka ma khamo kala tsam tsika matung ka mapanga a wa mas a ngai ka ke ke o ma frustan ka ke o ma sing ka ke ni tsika ma lung sa tsika mangu ka o tsika matu khamo ma tulung sa tsi je ta sende ki ka wa tanko e ka ntse ki ka tsike e angu ka tsi jala sing ka panga ama ka ke ni tsike aka khonkwa o tsike he ka guli tsa o tsike ka u go a wa a long sa tsika ang te duma a du ta long sa tsi khonkwa wa mtsa sa ta ke ke a long sa tsaka o e ka a guli tsaka o e ka kham tsaka a tu ngwa tsike he wa ka thung thung
atung kham chige waga thung thung atung lung sa chige waga thung thung van atung cem ngak a e wala ai cem ngak a apa si jasari kang kwa ngut alia e ka angkai tegi ni awa wana chwa ka e kufa tengi sa kwa kita ojema tengi sa kwa kita oma e ka ngak ngak lung sa ngak he a tung sa ngi o ngi ya tu panga chi thung thung ngi ya tu gulu ta chi te te ta sa ri kau si kan okang a kon ngi am sa te kim sa am sa kon ngi kau si kan o sa kon panga sa kau si kan o sa kon kham kau si kan sung ka ki ku ai am sa cha wang chin ji mam sa wang chok chok ka van ka ki ang ta la te a ta ni sa ngi hep ko ki kon o a ta na sung hep ko ki kon o a ta na panga kau si ki wa ka jala sung kau si ki ka e a kau si ki to a kau si ki jala a van a kham chin ngi da tu gulu ta chin ngi kala chom chom ta sana gam sa sini kau sim sa gulit ah sa pasim sa ngi gam sa kalapanga si cala sing om sa kalapanga kau si si kai hekang sa chano na ka wan kai akam kang kui ganwa sa sa lagi kang kui kai akon ham sa tigi sa pasim sa ngi gam sa lungu sa ama kagi kam singa oa e o wala singa o e kwa chi o kama o ya chi gema mchima kang mapanga mchima kang macho ah along satan ngai tegi ni chike matu panga along satan ngai tegi ni chike matu gul ta along satan ngai tegi ni chike matu kham matung panga kau si si ka e kang wati jala sung atung chin ji wan akwa tu ngwa chi deng ngwa o akwa tu ka gi ka na tsamu si on khalo mangwi sa akwa ngwa wa ka gi ni teni ku tunga a ki ama tu chin ji ama tu ngwa ya ti ama tu ka gi ku to wa a chi gi sung kau si kana kam sa sini kau si kia si jala kama kui ka aku na panga ka o aku na long sa ka a tu tu ta first time kai kini chi ma no da kau chi ma gulu ta ma kam chi kang o ma tu chi kang o ma tung sing hi chi kang hm panga si jala sing hm hi kiki kau si kai ma kama ni aku o kama ni aku kau ta o kama ni chi ji wavan a kua noa ta a tu hm panga si jala sing a tu hm gulu ta si jala sing ta kala kam kai chi si ke em sa anu da khau chi si ke em sa tung ga wa am sa tung chin ji duma ko na um chang ngai ni chi ke hima ki ti sa u chi ma ki ka u chi ma ki sung ka u chi jala sung ka e he ka ang a kho mi pon kan ko ikem sa ri khanu a ko am sa ri chang ngut alam sa ti ko na kam sa lung sa khama sa dui ting sa kom sa ta gi da ji ma nga ko na ka ke m sa panga kem cha pangam cha panga chi kewa ga jala sim cha pangam cha paka tung kui ka ye a ngam cha tung kui ka e he ka nga lung sam cha gi sim cha kui panga kui um cha kui gum cha chi om cha kui jre ki ki kala cham ke chi ge ma gulu cha o kala cham chi ge ma tung ne kala cham chi ge ma tung hristan ma tung ngwa chi ne e hen ka pasi ka chin ji mi ka pasi ka lung sam mi ka pasi ma sim hi ngka ke kau si sikana ma amanya wa dengan ni kwa chinji avan atung mo chi kang du mung khasa sa nang sai first sana ga o sa sing ngai ga gini chi ge ma tu panga e o chi ma tu gul ta o chi ge ma tung kang ma kham nam sa musung nan nam sa sawa sa ni ga cham cha ke heaven's call my name.

Exka FM 107 xinxeke nekala ke mntu samthamusa uncando wakhe Frida Francois Kicamtsa ke my father Saltar Vis wamthamusa uncando wamthe saki xala ke qhumunqinqinkewula ke qhumunqinqinkewula ke xamtsa ke tiwe xamtsa ke siyon fiyar ta khamonita ke chimbay emtsawula ke anqaqa qo xala xam ke mse samtsa qhumunita ke ek ya qhungtha le te ke khoidam ke qhumunqinqinqinkewula emtsawula ke xamtsa ke tiwe diyar ta kha ke mse sin qhwana ke wola ke anqaqa qo xamtsa sin ke teti ke ya qhumi qhamwe tsawa qhamtsa ke qhumunqinqinkewula ke xala xam ke akon xamtsa te ke mse chimwa e ke wisisi ke mse qhwa mse wola ke wisisi ke mse a qhwa sorry mse titi ma e ke wisi ke mse qong ke qala qong tsumo ya sona kha lo ngu samtsa daga wa tsike ka ng mse kham sing sing ke ke mse tsama e o mse wala e ma ke wisi ka nam sa nya qong o mse ma ne a qo no ka wisi ke e daga wa tsike a lo ngu satsa o ka wa tsike a guli ka o ka wa tsike a tso ka ya ke tsike ma tupanga e o ka wisi ke e ma tulung sa o ka wisi ke e ma qong ke kuma ng tsum ke qala qong ke kuma ng a tso a dre te ke ka e himtsa wala ke aqhutsa qwa ke wisika ndo awa tsike a khamsin qoka o tsike a qonga tsa qoka ke wisika ndo alo sa a ta ke tsike a tu ngi qala ke asinqe ya qwa ke wa a qa a qwa ke qwa lungusa ta ke ke ke tsike ma tu o tsike ma tu no da ha tsike ma qao wa tsike kang ma lungusa tsa o wa tsike kang ma qhamo tsike ma qoli tsa ya afristan ke qala tsam ke ka qwa ke ha a nqe tsi o afristan tsi o a qoli tsa tsi o a qham tsi a wa sing ri ke ke ka e ma no da ha ke ma qao e ke ma tu e wa tsi si se ke qala ke mtsa sa qwa ka e ha hana qwa ke qeng ku ke ha hana qwa ka ke tsa tsike ha no da hana qwa ke tsike a qoli tsa tsama o andwa o wona o andwa o tsike na tsike ka tsawa a matle ke seng ga ika ta ke ne tsike he ke o he problema ke tsike ke o tsike ke o e ka go ke ke tsike me o tsike ke o e ka se ke ke khuwa miwa tsike anga wa mi mone tse ga o tsi tshwanxa e du tse ke khang o tsi tshwanxa tse ke tsi tsike o tsi tshwanxa tse ke du tse ke o kwe ke ke nwa khwe ya ke tsike e ta tsi nga kana ka ke kona nga o tsi nga ka ke o ta ke kona ke tam kwa tlalatsem ka wisika ndo wa qong ham sari msa pasi msa sengke ke tshwa wa tsika e pasi aus angri ka ke tlalamam tsima ka ma mano da ka tlalamam tsima ka ma tu tlalamam tsi ka ma ma panga tsa o tlalamam tsi ka ma kham ta ngai te ke ne ka wisika ya qong ha mi te ke ma pasi ma panga ka e wa ka tsala sing ma pasi ma lungu sa ka e wa ka jala sang ma pasi ma ngwa kang kui ke e wa ka jala sang kang kui ke kang tani akwa sami o ka long sami o ka kwa ngami ke ke tiki hi tkwa a sing kwa ti o tiki hi agu kwa ti tkwa ngui ngai ke ke ti tkwa ndwa yang ngana kwa a ta apanga ngwa ti tkwa na kham ti tkwa na kang ngwa ti tkwa na kang ngwa ngwa ti tkwa na kwa kini gandia e kata du tsa kwa gandia e kata ke o sika ndwa ngwa teki ka akona ngwa ti tkwa ngui a tototo a nisi tsaya o fa tototo a kham tsaya o fa tototo a kham ke tsike ka ng pasi apanga wan tkwa wa ti tkwa ngui ka lo kele ya ma o tkwa a tkwa ya mo kwe a tkwa tkwa ka ngwa ki kang kwe ka ngwa jima ngwa a tse ngwa hi ngwa a nisi a tse ngwa hi ngwa ngwa ngwa ke mtsi ngwa ma mo kwe ke kwe tka ka van ke o sika ndwa msa sindi ki tala tsam ke ka tkwa ke a long sa msa teki msa ngwa hi ka ke ke a kwe ngwa ti tkwa ngwa ki kang kwe ya tisa ti tkwa na ke itsela tsam ki min tkwa tama sing da ma problem o ma ama da ma problem o ma sing da ki tsiga mi ki tkwa daga e hi a tkwa kang ngwa ya tkwa kang ngwa ti tkwa full te ki ni tsika ang wa tsike hungi gi a tkwa o tsika wa tsike ang hungi ang hungi ka ki a kona ko ya ang ngi nesi ka ki a kona tanga ya ka ki gi a tkwa o ka ka wa tsike ang ngi nga ya daga wisi yana kang kala ka imsa sing daki yana ka tsike a panga o yana ka tsike a kang a pasi ang hi ka ki a kango ka wisi sika e wa tsi jala sang a kango ka wisi sika e hi kang a toa a kango ka wisi sika e hi kang duma a amae ke ma ma ngwa tsi jala so ma ngwa tlang ko tla ga jala so ka wisi no ka mtsa sing daki mtsa kona ngi daki tsi mtsa a kang ko tsi mtsa a kang ko mtsa sa ri kang ko i alung samtsa o ka wa tsike ka qon ha mtsa ke tswa sentse mo tsi tshwanwe tswa sinwe tsi tshwanwe tswa singa tsi tshwanwe ke ke ai ga nda ngoka tanga tsike ga nda ngoka tswa ngai tsike amaka ke tsi tshwanwa
chika eya ngxi uchike heya ke lungisa uchike heya yaqhamuqwa uchike yaqhamuqwa ngam kagising akona qhinga ya takagising wa ya ngxi kagising o kagising yanga tama ya uchi chwa e hetene angxi chichisi ofu atana lungisa ke kagising o atana asaya ke chigising taka singwe chi chwana takuma adza chi chwana chi dza khosa aqwa ke ne ganda ngukata chike ya chonga chike kata nga chichwana duma yang chika konga atake ni chika na akko na panga usi na akko na kongko ita akwa kongko ita akwa panga chike ka usi kana kang sa sing deki ka wa kala ka e he au ku ichi o kala ka e han ngi o kala ka e apanga chi apa sa ku ka ke ki chi mo tu kawan kang ku yang de ka akko ka o chi khonwe ka ngang ka ki adokh ki sing nui chi khon o ka ngi ka ki do ha do sing o chi khona a sing chi khona da jo thisa chike a ki sing ko a sing da chi khona ngi da wa chika e kang apanga u chike kang a chok ka wang lege chikwang to tisa chiga ni tami mo ni wa ngon ya chikwang chiga mta sine ge chikwa ka ya ga twa ge chi o a ga khang ngwa o a ga khang ngwa he ka chi a khale mo ngwa to khwa ya khale mo ngwa a nga chi ge a khang kwa nga chi ga khang kwa chikwang wa o ng de ge nim chi mo mo ge khang ngwa chi chwa ita ko ge kwa mo chi mo ge khang ngwa chi khwa ko ge khang mi van ka wa chi ge a khang kwa ka nga ngwa de ge amana kunang wan kawatsiki akang adana long sacat e kawatsiki tanikang angwa uchiki tanikang akam begini mimuni wa ki khalema e sinde ki ka kunwa ti thonwe a kanti ofa a tsaki ti thonwa na ki ngo uita a uchiki to pasi tsang o a ko ngo ti thona ya ndo kha an ga mi khamo ko o ya thota ne si de gim sin ngamo tsi thoko ka ngo ba ka ngo de gim tsa pasi tsang hi ka ki o kwe ki a o kwe kang a kha amana o kwe ki a o kwe kang a lung sa ke kala tsam kang wa ko ngo ti thonwe de gim ni tsi ki ti thwa ya ya ne si mi tsi ki ti thwa ya ngo mi ti thwa ki ka mi kwe tam kwe da kang eng kwe tam kwe ka wisi sikan lo ka ngo kala gim tsa sin de gim tsi ki ka khong ko tsi ki gim tsa pasi tsa pangal ko ko tsa sang hi ke ka wisi kan lo a awa chiki kamsa longsa tsang ngai dikai kawisi sikan lo awa chiki kamsa atung tsang ngai dikai kawisi sika e wa chiki kam pasim tsai kham sing ngai kim chaman ya wa ta chiwisi sika atum sam chaman ya wa ta chiwisi sika jalam sam chaman ya wa ta chiwisi sika atum sam wan chian lo kang angu chau chana ka kham ding kala kai ki ka chawa ke al ngai chi o wa ge sa a ge sang ngai chi ha kong ga chi thang ga ngai ga ge khosa chi thona a ge nga chwa chi thona o chinui a ge sing o chinui a ge sa o chinui a ge sa chi thona ta chika na isa ko gika ki he awa ko ngai gika o awa khang ngo ka of a ko ngai ni chike ma ki sa da ka kuita ko chike ma ki sing da ki ku ngo ki ta of a to wa ko na of a to ma ko na ka ngang ka ki a ki nga chi thono ka ngang da ki a ki khwa sa chi thono ka ngang da ki a ki ko nga chi thono a ki khwa sa ya a ki nga ya ki tso si ka e of a ki ngo ka tso si ka e o problem ya ko ki wa wan ka nga chi thono ka thota wa chi chi ngo kha mo ko wan chi bi ko ma kana ka ngang tsa sa ding ma furwa kha mtsa panga mtsa panga o mtsa khang ya o mtsa khwasa ti khonwe ka ke tsike ka ho ka jala sing ma mtsa ni te ke ka u sika ndwa ang de ka la tsam ke u tsi si ke e he mtsa kham o ke mtsa ga tsa o ke mtsa gori tsa a o pasim tsa ngri ke tsike e mtsa panga ka la tsam ka e ka nga khang ya mtsa ka nga ko nga mtsa ke tsam sa a o ka nga kham tsa ke mtsa khuqu mani kwa mana ka e mtsa ke thwenwa mana ka e mtsa ga o mana ka e mtsa kham chi si kana kang kala gim sa sing deki kawa ko e gang pasim sa long sa kham om sa pasim sa ng ke ki chi mam sa panga kala tsam nga chi cha e sonda kha wa tsam e akang an akang tsa e wa kan ni si tsa e ke ki chi ma ka e ta ku ng om chi ma ke ta ku ki tam om chi ma ke ta ku panga om chi ma ke ta ku ma kwa sikele chi ma ke e man di tawa om ma por bir chi ki kawa om e sa chi ki kawa ta kula ka e to mi kula ka e jalami tsa sing deki chi ki he agi kang kwe chi o agi sing chi o agi sa chi o agi panga chi ni ka sing de ki chi an do a wa chi ki kang kana ke mu si si atho ta ni si ka ke a ng ka e ka a to ng hi ki ama ni a wa de ki chi ki ka panga o chi ki kang pa si ka kang ba chi ki kang pa si ka sing ka e ma ama ni a wa da chi si si ki a jala ama ni a wa tege chigi atuwa mi wan kawi si sikandu awa kala cham ke mtse sende ke chigi singi ke ehi atu isa chigi singi ke angoli tawa ta maa kawa chigi kang pasi at nga ege ke matu kham chigi o matu panga chigi nisinga ke mamani kwa oa ta chigi ajala mi mamani kwa oa ta chigi atuwa mi wan kala cham ke ehi ke asing tawa chigi he atang chigi sing
Hasin tauti, ta wakwezi gisa hasin tauti, ta ngati gisina ma, tiki hiyo agi akaw, tiki anisi tati, awaka gikatani gitam, higatani wapla, wakundi imti nga, mama kuki kanga ngati tro imti nga, mama kuki kanga ti tro kia, imti mama kuki kanga ti tro kia, kawa tiki kahangwa, angu kamo kuya, ta sing hiki ki, tinji wa, tiji ala sing dake imti, asa agi kakwa kia afir wakam tawa, imti panga, umti ga ti kei, umti ga, mana ya e, hewa ya jala sing ngai hoga jala sing ka usiga ndokang mcha pasim cha long sakta nga na ga pasim cha kama nga na ga mcha kulit ah jinji wa the best jinji wa kan ya o ka kon ha ata ge apa si aku pangga o apa si aku long sak o apa sa aku restan chika ke he tswa o tsike mana kwa kwa ka usiga ndo wa kai at amatsa o along sa dake tsike he mano da kha e o tsike matu panga e dake usi sika e agami dake mo pasi ma tsau tsa tsika e ka agami na mo pasi ma panga ka usi ke o ka jala sanga agami dake mo pasi ma ngwa tsike o ka jala sanga o ku indwa o tsi tsonyo ko nwa pasa ngita o tsinga ati sa tsai of ani si tsai tsai dake mtsinga ma tsi tsoi ko ke tsang mtsima o da tsi tsoi ko tsa ko kha mo mtsima o da tsi tsoi tsa ko ke tsang ka ke a tsinga tsi tsoi ngwe ke ke Quick, Tikwana, wa I wan okwiki age ongo okwiki age koya okwiki ngam kawatsiki kang ge akho kawatsiki kang hua tatana akanga ke okwiki na tamatana kno ke tsiko na tam kawisi na kang tani am khamu khuya tsisi na kang a ongwa khamu khuya kang ngui khamu khuya ya tsisi si ka qawa khamu khuya kawisi si ka e kang ya to jala kawisi kan dua kang kala game sasin dagi mcha pasim sa sang hei kaki mcha mana ya ema mcha gan ngau ngai mcha long sa kama mcha mana ya unga waka mcha mana ya kama chige mcha mana first ana ka mcha mana ya gulit ka chige tang hei dagi chige mana udah kau chige mau gulit ka chige mau tu kame te kala kam kai mcha pasim sa sang hei kaki agan ngau ti kong ngau chwa tua chwa ti chwa nagi adi icha kau kau dagi sa duit zato adu kau ngau ti chwa na ya kafulen si akan hei ada gini ma kakwa tuisa o kakwa jala o kakwa ti mcha tuna ka wa mcha titi ma imcha kan hoto mcha moso wa atamo aka mcha ki o si chabelo saka

za chinji ta aga chi chi jala sam za chinji ta gole ta chi jala sam kausi kana kang angam deki panga ta e o gole ta e ke chi ki wa chi jala sam koko ka ta ke chi ki kang angum ta koko ke chi ki kang akam e angi ke ke chi ma kang wa chi jala sam itro wan ka e asinga chi si kana o ka alung sa chi kana atana sam ngai deki atum panga ka e kang duma kang wati jala sang duma kang kona awana kama ti jala sang duma kang akona ka asing ngati ki ta apanga ta ta kusika na kang kala ka lung sam sa teki ke ya kang si ngai teki tika na kang wa a okui ka ikang a lung sang nawa okui ka ikang atana lung sa dawa okui ki ka itana atana pangang nawa sing ngai ki tiki a lung sa kwa dao kang kui ki a kang kui ngai ki tiki a kang o tiki a panga ki kala kam kui wa okui ka e kang atani along sa dawa okui kan dua wa okui ka atani dui ya sing hi wa dui tana fursang ke kini chiki awas ng kroka u chiki awas a kroka o dawa a nga ta kuna kui dawa nga ta kuna apanga chika ndwa ta ke he a okui a dawa dawa ka nga ta kini chika e ya ke long sa ang chika ya ke sa ang tam ta sing deki okui ke kala ke imsa apanga u tuku kui kala ke imsa dawa ke asing hi chi o fagi sang hi chi pasi apanga ka e hi kang wati jala sing ka e kang wa mana ka jala sang chi si ka e kang kala gim cha sang ot kala gim cha panga chi kang cha sing hi te kinim cha ki o ku im cha sing hi te kinim chi kim cha ki ko chi kim cha panga o chi kim cha ki kang o to kha chi ge he chi jala sang to kha chi ge he kang pa sing cha ko na ko kui ta ya thwa sing ta wa chi to ndi ge game cha a gur ta ko chi um cha kham ka ko chi wa a ni te ki chi kan lo wa kala ka e he a sing he chi kan lo a ko ni ma chi thong ni ta chi thong ni dui ta a kang na wa tega asing hai chi he ka ka to chi ka chi jala sing to ko na sini ni ka chi ka na wa to ko na guli ka chi ka no tega wa chi ki kala ka imsa pasim sa imsa sing hai hai ka ki chi ki imsa a kham ko chi ka na o ki imsa panga ko jala imsa tum sa to chin ji ta van chin ji ka hung wa chi jala sing chin ji ta ne wa ka e imsa sa kham chin ji wa chi ki ta na long sam sa ki ka e pasi kam cho panga ka e kam pasim cho ga o ka ka pasi imsa sing hai ka ki samani cho wa ka usi kana samani cho khama ka usi kana ta firstan ki kala tam kai o wala singa e o titi singa e mam chima kam cho panga wam sa ku ma kim cha tini kwa dong te kala kam chima nam samoso a wa jeso ole ra tom samoso ta sa ki kum ngi ki sali a kam cha

yenen diar tax nañ ta son nga dapola tane a 00 khaqala ta sama ketane kwa kwa tam singa ke chole

sesigotyiwe nakunapasita sichemata ron wen williams gede anwala athi ke phola ke khwaqwam ke kwada maqalata sevipha nemagede neuzala kwa phola magede nakhwaqwam ke thimara phola thi ngxana ngojibara kunangathi ngxinthi xaxuwa xinqwa phola vipha nekojibara xa ikhipha nageda travela ngxada geda samune uzala kwa phola saceda ukuthi uphola nakunapasita ngxu athi phola ke khwaqwada kupito gede xetsa bekha sixaxala kasama gede nakhwaqwada msathi gede ngxamqha wakhe axeqham ngabe qabanga baya msinda phola ngana ke akudibidi iqhakere kuphola sixaxala kase phola makhethe nakhwaqoda phola ngana umsisi kere xetsa phola qa kavisa tata phola thangede gcixhama kwe athi ke phola ke khwaqwam ke kwana msiphola hwanqa xetsa waqa

FM kawa wala nga ipangom tani ko chu aw nga programa ko sa wisi si kage radu kwe sida ki kawa niyakhe kongatin manite ta wala nga wa kwa ngam da ka uwa kana wala si si ako sida ki sondaka ma sida ki kukuma wa mandaka ta kawa chalmingo ta pangom ako sida ki ka uwa ako sida ki alungusa ma sida ki lungusa kan wisi ka kukumu ko siyo manokwa masinda ke dube ke long sa gani kuna kana burisi ko chige panga bam kusin ngwe kwi masida ke examination ho chita ba ye panga ba dube kala da wala nga chi chang go jela thamu ko ngwa ko ko sin nda ba ko long sa chu kuna ngana kwa masida ke tu chi ge panga ba ya long sa e kanui sa hanai ke ta ka panga ba ya o da ka ba ching ngau tu le panga ba mu sin de kan wu si se long sa ko thamu ko si o ngwe ngwe de ga chi chi kan da ba ka ma school ke chi ya chu kuna ko le panga ba a singa ng ya skola ji kwa ma yo to ka tro de ng tam go se o ke skola ji kwa ma ma se de lung sa ka wa ngul ng kwa ya cha wa u a ka ma ngul ng panga ba sin de de be ko ma ng kwa dui ka u ka lung sa ma se de ge an ta ne ngu sin de ge te te panga ba de be ku wa skola ka tro de ng tam go se o ji ng ma se de ga ga ka na ji kwa panga ba te te ma se de ge te te tro de ng tam go se o tinga pangu mwasi deke belewa stola kwa panga teti o chikwa ma heke skola ta panga ba ku sing ha da ba ku jili la chi teti ka panga ba kwa chawa ka chi ja skola teti ka pam panga ba ngai ke la ti wa skola ka nusi ka chi ka kwa ha na kama ko problem ngau ta panga ba ku sing ha ka na uzi se ya da ba ku ngu lu sa chuang khali ngui ma si de ka chi chi ka kama chu kama skola ki chi chu panga ba tene na singa skola ji kwa ma majala o amuge utwa skola ji kwa ma o atisa ki amata wa skola ka thodo ji la tamu ko ai kanu ji se ma okunga mdebe ke ka wa lungu sa gani kuna ngwe ngai de kana daba ya wa ji ka kokoma wa ka ka wa daba de kokoma wa ji ka panga ba singa e o ji ka panga ba ngabi a sing ching da ka ku ng tamu ko se ko ai kanu ji se atene na sa doctor sa king sa ya ya lungu sa ka thodo ko ng tamu ko se kan wisi masih lagi mereka bangga bersih sana ngulik kakak kamu gue masih lagi kan aku kau mengung masih lagi ngah itu tu kan kamu gue tapi bangga aku sing lagi lungsa kan wisi si kau ngung kamu gue sih masih lagi mungkin kalau ngulik kan ngulik cewa ngulik jua ta pala-pala ngah sekolah kan ngulik sekolah gak kasih yang kau awas sekolah oh ngulik kalau tahu sekolah oh yang ngah sekolah dah tahu sekolah masih lagi kan wisi si lungsa kau ngung kamu gue sih ta taka masih lagi sekolah tu da lati wa skola ka wace ga hana ke problem da banga ba agwesin da ka fa si ka dane ni ko hane problem ka nuse ma se dage agwesin chite dewa banga ba kwa chewam chite dewa banga ba pal palam chite dewa banga ba wa skola ka thodi ko mun tham go seo chinga banga ma hai dage khali chi kwa ma ka wa kwa lati u si mana singa ma se dage long se ka nuse ka go mun tham go seo da banga ba ko sin ngo ko ngo de ge long se ka ni ko na ma se dage mu se ke wo lang ji cham kai ka ba ngai ga chuang masih degi wala sekolah wa muli thodwa khakha thamu ko banga ba a hu adaba ko jilela ko sin degi ka jiji kan daba ma kwala ti u banga ba ngu ka kam a sin degi a tuma u lung sa ya mengwa lung sen ho ya lung sen nga degi khokoma ya lung sa mo bi ka sin a ka ga masih degi kini nu u zela jwa ko u zela ka ko ngwa thamu ko chu ngale ka mo chi jela masih degi ka chi ko ka ko ka ti che degi problem da banga ba ngo sin degi lungusai kana daba ke ching ka thodi ko ngtam go siu lungusai kana dube ke ching khale ka thodi ko ngtam go siu kana uluse sim go sim dube kana uluse sim ko kunga ba dube kana uluse sim ko kwan dube ke ka wa lungusai gani kuna ma sin da examen ho chi daba wo lang ji chan da pang ba ko ma sing school ko aku mi selang ba ngo se dem gen wo lang ji chan da ko aku mi selang ka lungusa wo lang ji chan da pang ba ko aku mi selang sim bu ko wo lang ji chan da pang ba ko pala pala na ye examen da kawa chijala ge kanuzi se aku singa bugun kawa chijala ge kanuzi kawa kama skula chigalung sa kawa chike ang amanga ke kawa examina chi panga ba ngai chike akwa kawa itu chi ge panga ba ngai chike akwa masi de ka chichika ang he lung sa kula e kanu sa nga ge tu chi o kama wa examin frastel ka thodo ge kong thamo ko panga ba a dum kama nga ke ka kanuzi masi de ge a au towa mana kwa ka chichika ang masi de ge wolang aji chang apalapala nga alungisa wolang aji cha pangma apalapala nga examen khaji taba ngo si de ngari ngui a ngai kwa nga u ga cha thamu ka ngui ko la kula
kawe kanusi alungu sa kawe chike angung kamang ngai ke kawe tuching hoji taba o kawe eksem hoji taba kawe ching ngau tule pangung ko sidai lungu sa kawe ngung kamang ko sio ke maung ngama sok tanwita ngaba o lang

Exco, if Mkowa Walango Pango Tenuguchu, Aung Prokaramangusa, which is a Kake Rado, Kekawa Nehe Kawa 7 20 Hamanite, the Kwankangusupa K 3 and the Arta Hamanite Mutangava, Ula Kondeka Uaprekera, Eke Kerkamason, Gwisa, which is a Kake Awalango Konga. Ke kabe tu kakai si pangawa kwe kai kwara duke nimuru ya wane ten seva pen neha FM ngayon mtutu kwe ang ngawala ngawa ang kwe sa jima ka ke apurukham ngawa kwa nga kwe ngay re kanu se kabe tu kakai si imtani kuchu ang ngawala ngawa ang kwe sa gawin se sige maunga maso tendu ita ngawa ulam.

Exka if kawa wala ngai pangam mtene kuchu aunga programa masida ki kawa nekhe kawa yen en dharta khamanite tege pangkhan gu supa ke ah en twenda khamanite mo kanga wala ngai ten ngoji taba gu sa wisi se ka ke radwe kawa tu kai se pangma ba gu se tege kawa wala ngai me kon ngai kon hal me ki kanu se agu se tege long se gu thamu gu se ngana koma sinda ki kana dhava ki chukuna panga pa asing kana usi siya ku sing tani na sinda ki tuchi dhivaya akala da kana usi panga pa aku sinda ki aman ngho sayi ki lungu sakkani kuna aman ngho ku inga bai ki lungu sakkani kuna ki kawa chiki kana usi ka chichika tomo sukura uga chichika igi ya chukuna uga chichika na vaki chua ngu panga pa tani na asinga sukura chukua ma kana usi ka ku ngutamu ku siyo uga chiki mtani chunga wala ngawa ngu isa uji se ka ke radu ke maunga maso tanduita unga wala ngu

kawa walangwa bangwa mtana kuchu aungwa programa kusawuzi si kake radu agusi de kwankawa nyehe kama nyehe ndiharta khamanite de kwankangu supake yena tuinda khamanite mu kwangwa walangwa ten hojitaba ngwe sakuzi si kake walangwa kwanga ke kawa tuwa kai si pangwa kusi de mtana kuchu aungwa walangwa ngwe sa kawizi si kwa kaya ke masi de mai kumisen ngaba wala kyan ne kha ati jige kwang ina tu ndak minite kan go supa mo to ngo le ngwe ten khoji ta ba kwa de ka wa ker ka maso e ke pre kera ngo e sa go ji se ka ke a wala ngo ko nga we ale kwa bur kham ngo ke ten go chu ong ngo wa wala ngo ji cha ngo e sa ge ma ong ngo maso ten du ta ong ngo wa wala ngo

Exka if kawa walang ngay mtano kuchu aung ngay prokhara mga sa wisi si ka ke radho dama si da kwang kang gu sa pa ke ses minute mo ka ngay walang ngay ten hoji tama gu sa wisi si ka ke walang ngay kwang ngay ke kawa tuwa kai si pa ngay gu si da walang ngay kwang da ke ka wa lung sa ma si da lung sa kanu si ka gu ng kam gu siyo lung sa pa ngay gu siyo da kong mandiwi awas kula da pango ka gu jela kam gu kanu siya gu ng mga tawag kam ng gu siyo nga man ko siyang kilung sa ching nga pango ba atu ng ko kuma ya gu siyo nga o ko kuma pango ba ngabi siyo nga ka wa siyo nga utule pango ma siyo ka wa lung sa ke mong nga maso tendu ta nga ba o lang

Exka if kawa ulang ngay pangom tanong kuchu aw ngay programa ko sa wisi si ka ke rado ki kawa yato kakay si pangom ako eh kay kwa rado ke numuro yawan itin siyeva pen neha FM ngay matuto ko eh aw ngay ulang ngay ang kwe sa wisi si ka ke ulang ngay kwa nga ki kawa yato kakay si pangom ako eh kay kwa rado ke numuro yawan itin siyeva pen neha FM Malum tu tu kui awang ngawa langa, kui sa kui si si kage program ngawa kwan nga. Da masi lagi mten chung ngawa program ngawa kwan nga di kwan kan ngu si pa ke wulat maja. Da masi lagi ka uwa perikira ke kerka masu, kui sa kui si si kage wulat ngawa kwan nga. Ke kawaya tua kai si ke mongga masu tentu ita ngawa ulang.

if kawa walang ipangom tano kuchu ang programa ko sa wisi si ka ke radu ke kawa tu kakay si pangom ko kay kwa radu ke numero ya wala tin siya pen neha FM anum tutu ko ang walang nga ang ko sa anci mag ka ke programa ko nga ta ako si tay kawa aman mo siyang kokoma o ka wa aman mo palapaleng ako kokoma wa ji ge ka yem de ne gu chu ong wo leng wa hang gu sa gu ji se ge ka ba tu ka yi si pang wo ngai de ge ka wo leng ngai ko yem de chung wa da sa de ji ma ge wo lang ji cha kwa nga da a gu le ka pa kham tu gu ma ka wo lang ji chang ge mong ma so den du da ong wa wo lang

exco if kawa wala ngoy pangam tanu kuchu aungo program ko sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangam ko e khai kwa radu ke numuru ya oni tin seva pen ne kha fm ngalum tu tu ko e aungo wala ngo ngo e sa wisi se ka ke a program ngo ko nga ke akwe elektwa wala ngi cha tu tu ko e ngwa kha wala ngi cha ngo sa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangam ko si de ka uwa aman khosing ko khoma ka uwa man kho pala pala ngo ko khoma wasi de ka wan he ke ngwe yang pangwa ba ten na se da ten na si de ka khosing aman kho pala pala ke se suna wo chi gem ten chong ngo o lang ko chu ji se ka ke ra du ke kawa tu ka khai si a ko khai kwa ra du ke numur ya won ten se ba pen ne kha fm ke mong ma so ten du ta ngo ba o lang

XFM kawa ulangwe pangom tanu kuchu aungo programa ko sawuji se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu gen muru ya uniten seva pen nega FM man tutu kwe aungo ulang ji chang gwe sawuji se ka ke a ulangwa konga ta kawya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ge numuru ya uniten seva pen nega fm an tutukwe aungo walang zicha ngwe sakwise se ka ke ya walang konga da akwe alikwa program ma kem tenu kuchu aungo wala kwande ka uwa da mung da pangwa kusi de ka uwa amanim hung apala pala nga kokuma maide kokuma uwa chipange o kokuma ke dibe ke lungkisa da kawa wala kusi de ke amanim hung apala pala da masire kawa wala nga ikum ta chunga ba da me kumise nga ba nega tijiki kwe ta chunga ba ngwe sa kawise ga ngkon ka ke ka ya tu kai si akwe kai kwa ra du gen muru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu kwe au ngo bola ngi chang go sa go si se ka ke a wola ngo ko nga da go si de ka ba dang da chi ma dang ke wola ngi cha kon nga ale kwa program ke dang ke wola mtan chong go ngwe sa go si se ka ke ra du go si de ka ba wola ngi ko mtan chong go ngwe sa de chi ma wola ngi ko ya kon nga ke mo ngo mo so ten du ta ngo wola

0: xka f m ko wala ngwe pangom tane kuchu au ngwa programa ko se wisi se ka ke radu ke kabe atu ka khai se pangom ko e kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha f m ngwe mtutu ko e au ngwa wala ngwa tama sade ka ua pala pala nga kokoma amani ngung asinga kokoma o amani ngung pala pala nga kokoma go se re go ka go se pa ke a gen 20 minute mo ka ngo le ngwe teng go se taba kwa le ka wa 12 re mo teng mona go da ma se de ge me ko se ngo ba ne ga a tse ke ko mo tsho ngo ngo sa go se ka ke a o le ngo ko nga da go se de ka ya tua kai se mo tele go chu a ngo le ngo ngo sa go se ke ngo ko ka da go se de ge mo tele cho ke ngo la ngo sa go se ke ngo ko ka ya ke radu kwe sitake wala tenu kwe nga kambu kwe kale kwa program nga mtutu kwe mga kaya wala nga jichang kwe sate ma sitake ka uwa amani ngung apala pala nga kokoma ka uwa amani ngung sika kokoma maite kokoma wa chikoma o kokoma ka ngui uwa kliniki mga sitake nave kichwa ngung kliniku wa ngam da wala chikoma wa ngung kliniku wa panga ako sitake ka ngui atene natu wadropa o atu nga vigenji panga wa kwe sing teke wala nga jichang kwe jela kambu kwe nga kwe kabaya a tutu kwe pala pala wa chigim ta chu nga ba wala ngi cha ang kwe sa kwe si se ka ke radu ke ka ba tu kai si pa nga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an mu tutu kwe a nga wala ngi sa an chi ma ka ya ke radu kwe se de ka nu se ka ba tu kai si mu ta ku chu a nga wala nga wa ngi sa ka wi si ka nga ka ka ya ke radu kwe ale kwa pa kham nga mu tutu kwe nga ka wala ngi cha ngi sa de chi ma ka ke rest ka nga wala kon nga ke program ta chu nga ke ma nga pa su ten bi ta nga ba wala
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

kawa ulang ngai pangom tanu kuchu ong program ko sa wiji si ka ke radu ke kabatu ka khai si pangom ko si de kwang khan ko su pa ke ulang ngom ta chong wang ko sa wiji si ka ke radu ke ulang ta chong wa akwan de kanu si ago si de kwang khan ko su pa ke yen en twen da community mong ton ngo wali ngwe ten mo chita ba akwa de ka to al fere da mai kum sen ga ba ne khe ate ji ke ko em ta chung ba ang ku sa ka wi si ga ko ka ke a wala ngo ko nga ke mong ngo mo so ten du tong ngo ba o la

xcar fm kawa wala ngoy pangom ten ko chu awngo program ko sa buji si ka ke rado ago si de kawa wala ngoy ten chong ba ta asa buji si ka ke rado kwe se de me kum chen ba ne khe ade ji ki tini ade ji ki ko em ta chong ba hang kwe sa buji si kwang khan ko su ba ke 5 minute hum kwe kawang ba wala ngoy kwe manhuna kwe wa tolfiri wa chige mta chongwa pa wala nga chicha hong kwe sa kwe jise ka ke radhu ke kawe atu ka khai se pangwa kwe khai kwa radhu ke numuru ya wane ten seba pen neha FM nga numtutu kwe unga wala nga hong kwe sa kwe jise ka ke radhu ke wala nga kwa nga ke maa chwe kamo kwe bunga ke iwi jise ke kumisa nga wala kia kokomang ade jike meta gani kuna ade jike kuim ade jike ngole juan hunga mtan chongwa osi ngai ke chetman style o manual ngode bungusi ondutulu sila